0: mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka m bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka oche nje gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọ banyego nga refresh apụ niile dị na fon ya. Ọsogodi ya bụrụ na ọ na-azịghị uzi ha. Ịmakwa na mụwa chọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ịhụ mkpu ọ ga-eti ma ọtata.
1: Chineke, dịka m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri ka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na ọtọ update gị. Lee ma ọ nwere apụ imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie taa bụ ndị na-anaghị eyi uzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụwa, ọkwa fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

Gugbe eji ahụ ụzọ gị ka mụ na kụrụ mgbịrịmgba. Ipens uchi na-eke ka mụ na-etu gị n'ugokwu. Jisi ike n'iyi na-eme ka anyị ji webu n'ekwesị na-aga kụrụ gị nya bụ ife ka obodo nụkwakwa o. Maka na o were m anya na-eji.

0: kwuru onwe re dema na chigi turugugo na nwanu nwana na meke ne gi nugokwo
1: Ọtụtụ ihe na-eme n'oge, ihe dị mma na ihe dị njọ, ihe na-eyi egwu nakwa ihe na-atọ ọchị. Mana ọ gbajuo dọrọ, kedu ebe a ga-ekwu ya? Ọ bụ na oge ụda ejinjin na Wazobia 93.7 FM Ọnịcha ka a ga-etinye ya ọnụ maka na ahụ ekwughị mere okenye, ekwuo anụghị mere nwata. Sonyere mmiri ụtụtụ IPS Chineke ka anyị kwuo ihe na-ede jinjin n'ogbe anyị. Ma elekere 12 kwa ụbọchị Tuzdee ọbụla. Ụda ejinjin, ụda ejinjin, ịgba ka ịgba.
2: Ụda ejinjin, ụda ejinjin,
3: ịgba ka ịgba.

0: Chimembe kwakwala nje nwụ ka mgbara ọnụ nwụọ maka na ọ nwere ka ọ dị ịmagasị na mmadụ nwụrụ iruzi ọ bụrụ agụụ ga-ebu ụzọ aka na-asị ka ekpe gị ikpe n'obodo Afọdebe isinyegodi gị nri ka irie n'ala mmụọ tupu ewee kpewe gị ikpe ọ nwekwa ka ọ dị chime kwekwala ha agụụ gụgbuo mmadụ ehihie ọma na ndị ọma nje mmụọ na-ekele m gị kele ihe na-agara gị ozi keke ime keke osi ọrụ agwa na what is the matter of ejiri gbuo ka n'ehihie adakwara ya n'ọkụ
1: ode jimjim ode jimjim
2: ịgbake ịgba
0: maka na oge anyị nọ na ya bụ oge ode jimjim oge eji ekwu ihe na-ede jimjim n'ogbe anyị keke osi ka ife na-eme ebe ịpasa eji m n'aka na ihe niile na-aga n'anya ya ana m anabata gị n'oge ode jimjim na Wazobia 93.7 FM Onitsha ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ ọka ibe ọkwụlụ ọka anyị na-aga ana ise anyị n'azụ tata bụ ahịa afọ bụrụ mkpụrụ ụbọchị 23 n'ọnwa nke 6 n'afọ 2026 anyị si ka afọ tata fọtara anyị ndụ na ahụ isi ike fọtara anyị ihe akụ ihe nwenwe ka anyị gbuo ka anyị gbute anyị tụọ okwe ka anyị rie okwe ise ehihie ọmanụ mmiri ọtụtụ mmiri dere edo nwa ahụ ji ya na-aba n'anya anyị pensụ Chineke kama echefukwa na itinye m ya plantain chips osepụrụ ụwa 1 of 1 dị na nwa

0: Alo, onye ka nke ne? Ehihie ọma na manụ ihe na-ekwu. Ehihie ọma.
1: Alo.
0: Alo, Maazị Nọ.
1: Alo.
0: Gaa n'ihu na manụ ihe na-ekwu.
1: Alo.
0: Kama ị ga na-eme hello, ị zitere m ozi na WhatsApp. Mana ọ bụrụ na ị kpọọ mụ, gaa n'iru kwuwe okwu. Hapụ hello, gwa afa gị na ebe isi akpọ, ị gaa n'iru. Mama anaghị anụ ya ọmụ a, gaapụ ya bụ ekwentị. Ok, ọ sị ehihie ọma mmiri ụtụtụ. Nne. Ọ sị mụ nne, mba, ekwukwa n'ihe efu. Eziokwu, otu ihe si gala ọnụ kịta. Na ọ bụ sọsọ Chukwu ga-azụ anyị. Nke a si n'aka Wazobia Common Boy. Ok, Chukwu Ebuka Joshua, o si 33, were n'izite ozi. Onye ọzọ si ehihie ọma mmiri ụtụtụ. Aha mbụ Sonny Esim Asaba, were n'izite ozi. Mmiri ụtụtụ Nke bụ eziokwu bụ na ihe a ị na-ekwu zuru ebe niile. Ego one m na-agbafu iji gaa ọgbọ ogonogo site n'ebe m bi were ruo ụgbọ ogonogo kịta, na ọ karịrị ihe m na-agbabu oge mbụ. Nke bụ eziokwu bụ na onweghị ihe na-aka mma kwa ụbọchị, kama ihe niile na-akawanye njọ. Nothing gets better, it is well. Zitere m ozi na WhatsApp. Ma ọ bụrụ na ọ na-afịa gị ahụ ịkpọ n'ekwentị, kama ọ bụrụ na ịkpọ ma ị na-anụ nke m na-ekwu ma ị naghị anụ, gaa n'iru kwube na 0805-730-9377 maọbụ 0802-984-0053 maọbụ 0803-278-9512. Ehihie ọma, onye ka nke na? Alo. Ehihie ọma nọ. Wazobia ka ị nọ na ya, gaa n'iru. Ego ole ka ị na-agbafu were na-aga ahịa maọbụ were ga na-aga ọrụ kịta? Ka ihe ị na-agbabu oge mbụ, ka ihe ị na-agba kịta? Ka o si emetụta ndụ gị? Gịnwa na-azụda ahịa, maka na ọtụtụ ụmụ nwanyị a na-aga ahịa ime obodo jezu ahịa, ọtụtụ na-aga ọgbọ tomato. O nwere ike ihe si 33 Junction gaa n'ọgbọ tomato jezu ahịa nata. Ọtụtụ aga okpoko jezuo akwụkwọ nri, jezuo mkpụrụ osisi nata. Ọtụtụ na-aga ebe dị iche iche, ọtụtụ na-esi ebe a gawa n'ime ime obodo na Delta jee bute ọka. Ọtụtụ na-esi ebe a gaa Imo jee bute ọka. Ọtụtụ na-esi ebe a gaa ebe dị iche iche, gaa ime Anam, gaa ime Ọgbaru jee bute ngwaahịa wee pụta. Ọtụtụ mgbe ngwaahịa na-azụ, ọ gala akwa ọnụ. Ọ dịkwa mfe nzụta o. Mana ịbịa gbakọcha ego one ị gbara sọsọ n'ụgbọala, ego one ị gbara ya bụ ngwa ahịa wee bunata ya, ọtụtụ bụ ndị na-atụnata ugwu ahịa site n'ugwu Hausa. Ngwa ahịa dịkwa mfe nzụta. Mkpụrụ osisi ọkwa sizini ya ka anọ, o juru ebe niile. Mana zụtazianị ya, ị zụtacha ihe ị ga-agbafuru ya na moto, abịa mee ya bụ ngwa ahịa ọ gala ọnụ. Kedu dịka onye na-azụ ahịa, kedu ka o si emetụta gị n'ahịa ị na-azụ? Kedu ahịa ị na-azụ dị? Kee ka o si emetụta gị? Kee ka unu si agbara ya ụgbọala? Ọ ka dịkwa mfe? Ọtụtụ ụmụ nwaanyị a bụ ndị ga-amụ ụzọ ebe isi ụtụtụ, ebe 4 o'clock, 5 o'clock, ha amapụgo ahịa ime obodo tupu ha na-agbachara ya bụ ngwa ahịa ego moto. Ị na-asị a ga-azụtakwa ishi ego ya fọdụzikwa nke tụkwasịrị ya. Ka ego si emetụta gị, ego ole ka ị na-agba, ka ị na-emefu sọsọ n'ego ụgbọala, sọsọ n'ego moto? Gịnwa nwere ụgbọala, ego ole ka ị na-emefu sọsọ na ị na-agbanye fuel na moto gị? Na 0805

0: on for any shop where they near you.
1: Ima na mbu ufodo, ndi mada na yama, iti tita hasi agucha. Bia kama ufono kwa sige uto oseme. Lanya, ubuwa honye mwe mna arahora. Nge mi ufodo, ona ama yanya ya. Ose itigo, kawere ohere ame, auto update. Kanyi tere, kuchi njige. Mm-hmm. Nka visible sign. Kamu kwe banye, me cloud backup. Mwekwa nzidi. Uberogi, onye mwe mga abanyi get 3. Ehe! Abanyego, nga refresh app nini di na phone ya. Osoko di abru no na ze use ha. Ima kwa na mo atari ima hini nene me online. Ngwalanya, ki food nbogi iti mo tata.
2: Jineke, tata mse rubu agula.
1: Gini ka mgarunu.
2: Sanya ki mirio, ka food gap ime obule nelu data ge. Tia yana auto update ge. Lemo mwere app ime prezoro na kukune rigego. Mecheta abu ndi nana ge use mbobuli iti yere data na phone ge.
1: Mwa, ako phone kambo. Abru ni dozi data gofuma. Miaya, fichonu.
2: Wobi uto na data guitar. Leave it 100.
3: Everybody come as

0: Igbo ka anyị si eme Igbo. Ebe ego na-akpọtụ na Wazobia Radio 93.7 ka anyị na-eje na-ekwu. Ife dị n'ogbe ka anyị na-ekwu okwu ya. Ife na-eme n'ogbe ka anyị na-akpa nkata ya kwa n'ugogwu. Igbo bụ Igbo si bịakwa n'ọkụ ha na-elekere isi. Agbabara ga-ama ihe zoro ezo, maka ọ na-abụ onye ama gbapụ na o were isi a wee burukwuo. Ọkwa onye nje na aka n'onye isi awụ ihe ama o n'owu ya mee na-ekwu okwu mere eze ekwukwa si ka anyị zukọ n'ọnụ ka anyị mebenụ mmanwụ.
1: News time don reach o. On top Wazobia FM 93.7 Onitsha.
2: Nka bụ

n'ịmalite n'ihe na-akpọtụ n'ime steeti Anambra, ndị ọnụ na-eru n'okwu n'otu jikọtara ndị ntorobịa ala Igbo niile ekwuola n'ịchụsị ndị isi Southeast Development Commission ugbu a ga-abụ otu ihe ga-adọghachi ala Igbo azụ, n'ihi na ọtụtụ ọrụ nke ha rụpụtagoro ga-abụ nke lara n'iyi. Ọtụtụ ndị ayọla gọọmenti etiti ka etinye ndị ọhụrụ na ya bụ oche ma wepụ ndị ochie ma ọ bụrụ na ọrụ ha na-arụ anaghị ya pụta ihe, tinyere na ọtụtụ n'ime ha nwere ike na-eri ego gọọmenti. Mana n'ọgbakọ nke ha mere n'Ọka, onye isi otu jikọtara ndị ntorobịa na Igbo bụ Maazị Chukwuma Okpalaezeukwu kọwara na ha kwekọrịtara na ọ bụ maka ọdịmma ndị Igbo gbaa gburugburu. Ha kpọkuru onye isi ala bụ Bola Tinubu ka ọ gbaa mbọ tinyekwuo ndị Igbo, ọ kachasị ndị ntorobịa, na gọọmenti ya.